0: hindi naman accurate yun.
1: So pwedeng may initial payment, hindi lang nabayaran pa ng buo.
0: Baka ayaw niya. Baka ayaw niya. Kaya magpa-file siya for payment of just compensation.
1: Mm-hmm. Diba? So with that, pwede niyang i-insist yung gusto niyang presyo?
0: Hindi. The court would determine what is the correct fair market value.
1: Mm, hindi ka pwede makipagmatigasan. Hindi, gusto ko bayaran mo to ng 1,000,000 per square meter.
0: No. You cannot do that. That's the power of eminent domain. Nasa kapangyarihan ng gobyerno na kunin ang iyong pag-aari basta babayaran ka ng just compensation. Ibig sabihin, the willing seller to sell and the willing buyer to buy.
1: Pwede ba nilang ilaban? Kasi, di ba, alam naman natin, yung mga ibang mga tao nagla-land banking, ano, they're investing their money sa mga lupa dahil alam natin, every year tumataas naman ang value ng lupa.
0: Pasensya na pag ganon, ikaw ang tinamaan. Diba?
1: Hindi mo pwede sabihin na, uy, bayaran nyo yung pagtaas dapat ng value ng lupa ko.
0: The government would always have the better right if it is for a public purpose at walang ibang lugar na dadaanan. Tulad no, yung dadaanan, walang ibang dadaanan na reasonable para sa gobyerno.
1: So, hindi mo pwedeng i-insist yun, no? Talagang
0: ngayon, if you could prove that there is another property that is more viable and for public purpose, ililipat yan.
1: Hindi nila pwedeng yun yung way na na pwede mong ipilit na huwag niyo kukunin to kasi meron namang
0: may iba.
1: Ibang daan.
0: But you have to prove that.
1: Mahirap bang i-prove yun?
0: Mahirap yun.
1: O depende.
0: Kasi hindi naman ipipilit ng gobyerno yun kung hindi yun ang best right of way.
1: Okay, sige. Oh, hello kay Luis Garcia. Sabi niya, better late than never. Good morning, Attorney Will and KG Boy.
0: Good morning, Luis.
1: Okay, before we go on a commercial break, andali, para makapaglagay ako ng commercial, ha, meron tayong isang katanungan dito, Attorney. Kapag nakahanap ka ng pera, Attorney, or gadget sa mall, at hindi mo ito ibinalik, kumbaga parang lost and found to, considered na ba theft yon?
0: Yes.
1: Ha?
0: Yes.
1: Kasi may nag-viral nung...
0: Nasa revised penal code yun. You have to return it to the lost and found.
1: So hindi pwedeng find... Hindi totoo yung finders keepers?
0: Hindi totoo yun.
1: Halimbawa, pera, no? Ito, madalas na nangyayari to. Nakita mo 500 pesos. Tapos kinuha mo kasi baka kukunin din naman ng iba, nakikiunahan ka. Hindi mo naman, like for example, sa mall, paano mo malalaman may naghahanap at kung yung naghahanap man sa kanya yung pera, hindi mo naman memoryado yung...
0: Oo nga, pero normally, nasa revised penal code na you have to return what is not yours. Kaya lang, kung wala naman makakapagpatunay na siya yung may-ari nun, wala rin naman makakapagreklamo, di ba?
1: Siguro, yun ang applicable kapag pera pinag-uusapan. Pero kung cellphone yan, na nakita mo, sa like for example, kumakain ka sa fast food sa loob ng mall, may naiwan cellphone, tas kinuha mo, attorney.
0: May biro nga ako last time eh. Noong ang phone ko, Nokia lang. Bumabalik yung Nokia. Pero yung iPhone ko, hindi na bumalik.
1: Hindi mo na nahanap?
0: Hindi na. Konting oras lang talaga nag-disappear.
1: Di finders keepers nga. Diba? Pag hindi mo na alaman kung sino yung nagnakaw ng cellphone mo, di talaga finders keeper. Pero kapag may CCTV footage na napatunayan, ikaw nga ang kumuha, may kaso ka?
0: Oo.
1: At ang parusa ba doon, nagdepende?
0: Theft of lost property.
1: May ganun pala, particular.
0: Sa revised penal code.
1: Paano mo madedetermine yung ganung kaso? Depende ba sa halaga ng bagay na nawawala?
0: Yes. Pag theft, tsaka estafa, ang basis yung halagang nawawala.
1: O halimbawa, pondo na naman ng bayan, tapos nahanap nila, tapos kinuha nila. hindi na lost property yun.
0: Malversation naman.
1: Malversation na yun. O, oras muna natin, 8:43 ng umaga, commercial break muna tayo at magbabalik po ang Legal Vibes. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
7: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
8: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Bano mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ampong tuki-tuking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: It's Melly

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Your Good Vibes, GV 99.1.
2: Alas 9, 16 ng umaga, ngayong Aventadors ng buwan ng Mayo taong 2026. It's 16 minutes past the hour of 9. Today's the 22nd day of May 2026. You're listening to your number one Good Vibe station. Welcome to my program, Brunch Dates!
3: Wow! I feel good!
2: Good morning, Good Vibes! Magandang umaga po sa ating lahat! Sa lahat po na nakikinig sa kanilang mga bahay. Mga Team Tambay, happy listening. Thank you very much for choosing GV99.1 to play on your background. Habang kayo ay naglilinis-linis, nagbawalis-walis. Siyempre, Friday, general cleaning, diba? Kami lang ba? Sa household lang ba namin? I think parang ano to eh, kaugali ang Kabampangan kung dadating ang araw ng Biyernes. So, general cleaning talaga yan, linis ng bahay. Some families do it over the weekend, Sabado o Linggo. Pero once a week, merong general cleaning sa bahay. You know? Papunas-punas ng mga alikabok. Lalo na sa atin dito sa Angeles, Pora, kaya sa Florida Blanca, na dinaanan ng lahar. Pag tag-init, maalikabok talaga, ano? Ka-vibes! It's Brunch Takes with DJ Benjamin at gawing Biyernes na naman. Siyempre, meron tayong special episode na itanong mo kay DJ Benjamin! Ow! Ayan ka vibes, kung meron kang katanungan na nagaanap na matinding kasagutan, mga kuro-kuro teori opinion sa iyong isipan, ito na po ang pagkakataon niyong maliwanagan. Padala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Lahat ng katanungan sa abot ng aming makakaya, sa tulong ng ating mga ka-vibes din, susubukan natin bigyan ng kasagutan yan. Ano ka mang katanungan sa iyong pag-ibig, sa iyong buhay, sa trabaho, sa kaibigan, sa pamilya, may pinagdadaanan ka, pwede mong ipadala ang inyong mga katanungan sa ating mga text lines. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, no, ka-vibes? facebook.com/GV-991. Kaya search nyo na lang sa inyong Facebook search bar ang katagang GV-991. Pwede kang mag-send na mensahe dyan, makita mo yung logo namin, kulay yellow. Yan, para sa mga ka-vibes natin na kaka-tune in lang, let's start with our weather update for today. Weather update by Pag-asa. We have a low pressure area affecting our weather system here in the Philippines. It's located at 940 east of southern Mindanao. Also, we have the easterlies affecting Luzon and Visayas. Specific forecast for a specific province in Caraga and Davao region. We'll have a cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po yung trough ng LPA o yung dulo ng LPA, low pressure area. Magpapaulan dyan sa Caraga and Davao region. For Metro Manila, the rest of Luzon and Visayas, it's a mix of clouds and sunshines with possibility of isolated rain showers o yung pulupulong pag-ambon at pag-kulog. For Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms as well will be experienced there. This is caused by the localized thunderstorm. And here in Pampanga, it's 31 degrees Celsius here in Angeles City. And the forecast is giving us a warning that the UV or the ultraviolet rays will be at its peak at 11 a.m. Kung lalabas kang alas 11 ng tanghali, talang alas 11 ng umaga, yan po ang pinakamainit ng sikat ng araw. No? Nagpapaalala na maaaring magkaroon ng damage ang iyong balat. No? Diba? Ganyan nakatindi ang global warming sa Pilipinas. It's Friday today, fun Friday. Over the weekend, we will have, or according to the forecast, we will have the same weather. It's going to be a scorcher over the weekend with light chances of raining by the afternoon and evening.
4: Ayan.
2: Kaya, alam niyo na, paglalabas ng bahay, bukod sa tubig at payong, mas mainam na magdala tayo ng mas mahabang pasensya. Ayan. Dahil pag mainit ang panahon, maraming mainit ang ulo sa daan. Sira siguro yung aircon.

Nakasabay, hindi nakameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass, tooth.

Di na ko tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Mike Posner and Lil Wayne with the track Bow Chicka Wow Wow. Playing on your number one good vibe station, we are
1: GV99.1.
0: It's 9:47 in the morning, vibes. You're with the boy DJ Benjamin. At welcome po sa ating programang Brunch Takes. We have a very special segment for today. Very special segment every Friday na itanong mo kay DJ Benjamin. Again, kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, all you have to do is send us a message, no? Yan man ay katanungan sa pag-ibig, sa buhay, sa trabaho, sa pamilya. May kwenta man o wala. Ipadala niyo lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. Pwede mo kayong text 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-text sa number na 0967-069-5768. Meron tayong first tanong from our studio audience. Tanong nila, ilan po ba ang bilang ng artista sa Senado? Ilan ang bilang ng artista sa Senado? Sa 24 na Senado, senador natin ngayon, no? Sa 24 ng senador sa Kapulungan, apat dyan ay dating artista. Si Senator Lito Lapid, o action star. Si Tito Soto. Si Senator Jinggoy Estrada. Siyempre, anak ni Baby Ama, si Senator Robin Padilla. Apat lang yung nakikita ko. Meron ka ba bang kilala na artista sa Senado? Apat, o. Kasi noon ka vibes, marami talagang artista ang mapasok sa politiko. Alam niyo naman siyempre sa politics, ano yan, popularity contest, ang pinakamaraming boto siyang mananalo, di ba? So, ano bang meron ng artista? Oh, they already have the popularity. They already have the charisma. Madali sila nakakapag-penetrate sa politics. So kung ganun, hindi naman pangit din tignan kung merong senador na gusto naman mag-artista. Baliktad din mo naman. Pwede rin yun, no? Kung ang mga artista gusto magpolitika, pwede naman yung politika tapos mag-artista. Wives, and thank you mga katanungan nyo. Let's make this program interactive. I'll promise to read all of your messages. Send them over to me, okay? Numbers are 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Same numbers is posted on our Facebook page. If you're going to send us a message via PM on our Facebook page, there will be an automatic reply, okay? Pero okay ka na rin mag-send na mensahe din sa ating Facebook page. Automatic, basa na kagad ni DJ Benjamin. Shoutouts to Gretch from Porak requesting ng All These Ladies ng BGYO. Lock and loaded natin yan, Gretch. DJ Benjamin, tanong ko lang po, ano po ang pinakamadaling paraan para masolve ang aking problema sa mga Marites? Ano ba pinoproblema? Baka concern lang naman. No? Kaya kami naman rito. Tsaka maganda yan, di ba? Hindi mo na kailangan bumili ng CCTV. Pag may Marites kang kapitbahay, hindi mo na kailangan bumili ng CCTV. Alam niya lahat ng nangyayari. Pinakamabilis na solusyon sa Marites. Sige, mag-research ako, kabibes, so sasagutin kita mamaya. Pero kayo, kabibes, kung meron kayong naiisip na pinakamabilis na paraan para resolbahin ang problema sa Marites, baka pwede nyo akong tulungan, ha? Sagutin natin yung katanungan ng kabibes natin. 9:51 ang oras na sa buong Pilipinas. We have a few more topic music on the queue. Here's Sean Kingston sa kanyang awiting Fire Burning on the Dance Floor, playing her GV99.1, your gavay. What's up, Quad? Kingston!

0: Zeus Collins, Galaw Gaw, playing here at GV99.1, your good vibes, your boy DJ Benjamin. Welcome po sa programa o Brunch Takes at sa ating special episode na itanong mo kay DJ Benjamin! Ha! Ubus ang hininga. Maraming salamat po sa lahat ng ating message senders. Appreciated po natin yan. Shoutouts to you, Bian Carlos. Ikaw, DJ Benjamin, may binoto ka bang artista? Iniisip ko nga eh kung meron ako binotong artista. Wala akong maalala, ano? Even before. O, pero minsan kasi merong pagkakataon na may binoto ka tapos hindi ka natuwa sa performance, ano? Merong mga ka-vibes na ganyan eh, yung bumoto tapos hindi natuwa sa performance. Dalawa lang yan, no? Pag ikaw ay napasubo ng ganyan. Number one, since napasubo ka na, panindigan mo na lang. Diba? Panindigan mo, yun yung binoto mo eh. Kahit mali yung ideolohiya niya, go lang. Or pangalawa, recognize the mistake and try not to do the same mistake sa susunod na halalan. Yun lang. Good morning, DJ Benjamin. Maaraw na naman, nakakalito po ang lagay ng panahon. Mainit minsan, tapos biglang bubugos ang ulan. Best actress, DJ Benjamin, hindi mo kasi kinamusta. Ba't parang kasalanan ko? Hoy, ikaw ha, valid naman kasi talaga ang feelings. Isipin mo, magpuputukan sa gilid, oh. Hindi ka maiiyak. Kinamusta naman daw. Oo, sabi ng ibang ano, nagpakita pa nga ng resibo, kinamusta nga. Angelina, kinamusta nga ni. Nagaya pa nga kumain ng tacos pagkatapos. Naano mo ako? Ikaw kaya kung nasa kalagayan kanya, di ba? DJ Benjamin, anong comment mo sa ginawang kakatatawanan ni Vice Ganda sa Senado? Yung sa Senado. Ginawa niyang, yung sa kanilang dalawa ni Ann Curtis. Alam mo, niniwala tayong beauty is in the eye of the beholder. No? Kung ang comedy, nakakatawa siya pag nakakatawa. Pag hindi, edi ibang audience, mali. Dapat maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Pero alam mo ka, Vibes, no? For a very long time, yung mga politician, they are always under scrutiny, no? At hindi ka pwedeng balat sibuyas pag nasa Senado ka. Kasi palaging merong bad or negative reaction from the public, no? Kahit anumang posisyon mo. Ngayon, kung papansinin mo lahat ng tumutulig sa sayo, Diyos ko, wala kang mararating talaga. Medyo matibay tayo. Yung kung if you feel that you are offended, I would suggest you file a case. AJ Marlax, meron siyang solusyon sa Marites. Sabi niya, wag daw patulan, wag pansinin. Mananahimik din mga yan. Alam mo ka, Vibes, may nabasa ako na short quote. Sabi nila, yung pagiging galit ng matagal o yung prolonged anger, it's not just an emotion, it's a decision, no? For example, kinat ka sa daan, no? Ikaw ay nagda-drive, kinat ka sa daan, mananatili kang galit kung i-replay mo sa utak mo paulit-ulit yung mga senaryo. Oh, pero kung ibubuntong hininga mo at wala namang isipin mo, wala namang 30 seconds ang nawala sa'yo, mawawala rin yung galit mo. So yung prolonged anger daw, yung first 90 seconds, understandable daw yung galit eh. Pero kung papatagalin mo pa yung galit mo, decision na raw yun. At okay lang naman magalit eh. Pero minsan, okay din at piliin ng peace of mind. Tama din to si AJ Marlax. Kung manang patulan, mananahimik din yung mga yan. Ngayon, kung ayaw nila manahimik, si Lord na bahala sa kanila. Angelina, be my senorita. Onyeng Pascual, sige, eto, nasan kaya yung pera natin sa PhilHealth? Wait lang, mali yata ang message to. Baba natin konti. Ayan, kung ang munggo niluluto ninyo, Friday kami, tuwing Saturday yung munggo niluluto ko. Bakit? Kasi kompleto kami sa bahay. DJ Benjamin, na-try mo na ba kapag kumain ng chicharon? Kumakain ka ng chicharon ni Lapid? Till making ketchup, ang weird pero weird mo. Bakit mo naman isasaw-saw yung chicharon sa ketchup? Hindi ko pa na-try ang onion ha, pero... Good morning, DJ Benjamin. Bakit po marami nagluluto ng mugo pag Biyernes? Uy, at ang gandang katanungan to sa itanong mo kay DJ Benjamin. Alam mo ka, vibes, nasagutan natin yan, ha? Alam mo ba kung bakit Biyernes linuluto ang munggo? Kasi ginagawa tong paraan upang makapag-gulay no, sa once a week. Tsaka meron tayong nakasanayan na gulay pag Biyernes. Pero bakit nga ba munggo pag Biyernes? Kasi ka-vibes, nung unang panahon, karamihan ng trabaho ay physical labor, no? Kung ikaw ay magsasaka, karpintero, diba? Mga manlililok. So, physical lahat ng trabaho. No? At ang pahinga ng mga tao is tuwing Sabado at saka Linggo. So, ano namang connect ng munggo sa Biyernes? Kasi nga, ang munggo, kilalang nakakasakit ng tuhod. So, kaya Biyernes linuluto para sa Sabado-Linggo makapagpahinga. Eh kung magtatanim ka bukas, tapos yung tuhod mo, hindi nakikipag-cooperate, di ba? Bad trip yun. What's up, Mern? Shoutouts kay pare kong Rems Maghuyo. Pare, kamusta? Shoutout ulit sa asawa ko na si I, Jenny, and baby namin na si Z. Oh, asawa ko na si pala, Jenny, and baby Z. Happy listening kay Lucas. Happy listening din. Nakikinig sila ngayon. Papunta kami ngayon health center para hanap ng libreng bakuna. Uy! Alam mo pare, okay yan. Kasi yung anak ko rin, graduate din sa health center. Kompleto bakuna niyan sa health center. Oh, pero pagkatapos ng health center, oh, ipa-check up mo na sa, ano, sa PDA. Oh, meron pang mga bakuna na hindi na kasi available sa health center. Pero ang laking tipid kaya, no? Proud ako na ang anak ko graduate ng bakuna sa health center. Mga programa ng gobyerno yan na dapat... tayo mismo talaga ang nakikinabang. Shoutouts to Tricky. Ano daw Tagalog ng Tricky? Ang Tagalog ng Tricky ay 3,000. DJ Benjamin, may sense pa ba ang bumoto ngayon? may sense pa ba daw bang bumoto ngayon? Alam mo kasi ka-vibes kung lahat tayo, yan ang magiging mindset, no? Ay, mahihirapan tayo makapili ng... ayos na leader. Kung lahat tayo ay ganyan ang mindset. No? Ngayon, kung wala kang gustong politika, okay lang naman hindi bumoto. No? Pero tandaan mo, ang kapangyarihan ng demokrasya, democracy means giving power to every citizen of the country. No? Lahat tayo may karapatan. Matalino ka man, o hindi, tuwid man ang prinsipyo mo o baluktot, mabuti man ang hangarin mo o masama, may karapatan kang bumoto. Tandaan, sinabi nga ng isang napakatalino at napakagaling na tao natin. A wise man says, laban ito ng pwersa ng kasamaan at kadiliman. 10:25 time all over the Philippines. DJ Benjamin will be back after the short break. If you have any more music requests, greetings, or anything that you want to send over to me, send them over to my numbers 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Good vibes, Sugtugan, sa inyong number one good vibes station. It's 10:25 in the morning. That time check is brought to you by RightMed.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwak!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: Mal, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang-kita.
11: Ganado kaya malusog.
10: Kitang-kita.
11: Timbang ay mabigat.
10: Kitang-kita.
12: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
13: May kontrabaho formula pa.
14: Walang amoy.
10: Kitang-kita.
11: Ang pangarap ng pamilya.
12: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
15: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
16: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

di kanila kilala. Classic to magnipig ko, ako ang pipiliin mo kahit magminimini mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

binabasa mo. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko. Kakampi ko lang sarili ko, walang pake sa kritiko.

0: dahil ang tunay na bida dito ay ang kontrabida. Yan po ang awitin ni Price Tag. Napapanggal sa inyo, number one, Good Vibe Station. Kami po ang
1: GV 99.1.
0: Kasama pa rin ang pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin sa aking programang Brunch Takes. Dahil po gawing Biyernes, meron tayong special segment na itanong mo kay DJ Benjamin. Sabi ni 1689, alam mo kung bakit Manggo pag Friday, DJ? Tradisyon na daw po kasi yan. Sabi ni Tricky, ha? Para balance ang buhay. Kasi pag Monday, may stress. Tuesday, pagod. Wednesday, overtime. Thursday, ubus na yung sahod. Tapos pag Friday, munggo muna para may pangsagyup next week. Tipid-tipid muna, no? Ito rin, ha, isa sa mga pinagkakaiba-iba ng mga household. Ha. Iba-iba ang sahog nila sa munggo. Ikaw ka, Vibes. Ano ba ang sahog mo sa munggo? O, mamaya sasabihin ko yun sa akin. Ha. Pero alam mo, totoo yan ka, Vibes. Bawat magkakaibang tahanan, iba-iba ang sahog nila sa munggo. Siyempre, di mawawala yung munggo. Eh, munggo nga, di ba? Pero yung isinasahog, iba-iba. Oh. Ikaw baka, Vibes? Ano bang paborito mong sahog sa munggo? Pati yung dahon na linalagay, iba-iba. May malunggay, may sili, may ampalaya. Meron pa ako nakita na medyo weird, pero di ko alam, baka may iba rin gumagawa. Weird para sa akin, ha? Pero nakakita ako ng munggo na may kangkong. Munggo na may pechay. Ikaw ka, Vibes, ano bang sahog ng munggo mo? Good morning, DJ. Magandang buhusan ng kumukulong tubig para madala. Sino ba? Yung mga nakaboto ng mali. Alam mo ka, Vibes, ang pagkakamali partiyan ng ano ng pagiging mas mabuting tao. Mas maraming kaalaman. Sino kasing texter natin na nagsabi nila na mas matalino ang lalaki kasi mas madalas silang nagkakamali, eh. Yung babae palagi daw tama. Mas marami silang alam. Shout out sa Broop Broop and Friends and happy happy listening sa inyo. Requesting sila ng palaisipan ni Looney. Sa kanyang awitin at nagtatanong, sino ba ang mas tuso? Gail Santos, alam mo DJ Benjamin, may naalala ako. Drive ako dyan sa Balibago, bigla may sumbulpot na nakasinggil na motor sa harap ko. Hala siya! Nagalit, tapos binadfinger ako sabay mura. Natawa na lang ako. Inisip ko, pag bigayan, wala ng lisensya yan. Pagbigyan na kasi walang lisensya yan. Oh. Dito sa lugar natin, sa Angeles, maraming siga. Tapos yung mga siga, madalas sila pa yung mali, no? Nakakaasap. Meron akong nakikitang stigma sa ilan sa atin. No? Nakikita ko na pag nasa mali sila at napasubo na, ipipilit nila, no, maninindak. O para i-justify yung kamalian nila at magmukhang tama. Madalas yun sa daan. Minsan sa politika. Huy! Vibes, tuloy-tuloy lang ating OPM tugtugan. Up next, we have Glock 9 and Shandy Dope. Traffic na naman sa kanyang awitin. Traffic na naman, Glock 9. DJ Benjamin will be back after this awesome playlist only here at GV 99.1. Your Gay Vibes. Time all over the Philippines is
2: it's 10:50 a.m.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?

0: Penny Droppers League Zone lang kaya. Saka lang hayaan mo sila. Sa kanilang awiting, hayaan mo sila playing here at GV 99.1. Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV 99.1.
0: Maya Pabake kayo nga, Good Vibes. Kamusta kayo po? Kabilis na ni Aldone. Biyernes napin. Kabilis. Ika kanyan, dakal ka pang gawa nobra, no? Okay mo yan. At yun ako man, Kenny, para pakyabayan ka, Good Vibes. Maralas, alita mo sa sobyan. Pero ating tamong takot. Patsy, mamalit tamong iinuman na panulo. Lalo na nung maintenance medicine. Uling aliwa pa mo rin ng kapanatagan, king isip patse hiyang na kaking akasanayan mo. Kapag sa, kaya yako kapag sa asalikong panulo, alikong maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin ng Right Med. Uling ni talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko nang iinuman. Rereseta na naman ng doktor ko. Kwalidad na yung kasi, kampante ning makamal at atak, pero agyu, agyang aldo, aldomeng inuman. Anya nung panuluing pisa sabyan, e kumagadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko, basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Good Vibes, sugtugan sa inyo, number one Good Vibes Station. Anong paboritong sahog ni DJ Benjamin sa kanyang munggo? Simple lang naman ako, ka-vibes, no? XP! Siyempre gusto ko ng ginisang baboy. Kahit onti lang, kahit 1/4 lang. Pero ang pantapat ko talagang protina dyan, eh pag kumulo na ang munggo, ibuhos na ang chicharon. Ikaw ka vibes, chicharon person ka rin ba sa munggo mo? Pagdating naman sa dahon, dahon ng sili o kaya dahon ng ampalaya. Kung wala yung kapitbahay namin, pipitas ako ng onting malunggay. Pag hindi siya nakabantay siguro. Ikaw ka vibes, ano daw sahog ng munggo mo? Meron din kasing mga ano eh. Team Hipon. Team Hipon sa munggong.
2: Ba matututo pag-ibig kay sakit sa ulo.
0: Jel Conanan, yes, Friday na DJ. Basketball na mamaya.

0: Ako okay, rin pag Friday, gusto ko rin magkikilos-kilos. No? Alam mo, ang maganda sa schedule ni DJ Benjamin, napakarami kong free time. In between jobs or in between my tasks. Ang daming free time ni DJ Benjamin, pero wala siyang free day. I work 7 days a week. Walang day off si DJ Benjamin. Meron pa akong natikman na luto ng munggo, yung paanang manok. Natry nyo na ba yun, munggo na ang sahog paanang manok? Malapot-lapot-lapot talaga yung sabaw. Anong ulam ka, vibes? Oh? Baka pwede mo namang i-share yung ulam mo sa amin. Ito ang ulam ko ngayong Biyernes, ka vibes. Ha? Hindi munggo, pero isa rin sa mga favorite ko pang gulay. Ano? Ito ang sinabawang mais o tawag namin dito sa Pampanga, suwam. Yan ang ulam natin mamaya. Ha? Sa nakikinig sa bahay, oh? Bilhin mo na ako ng 1-4 na laman. Pang sahogo. At saka, ano bang masarap sa swam? Down sili, down ang palaya. 11:22 yan ang oras na sa buong Pilipinas. Good vibes, suktugan. Back-to-back OPM Top Hit Music. Patapos na yan. Kung meron kang music request, padala mo sa amin. Preferably OPM Top Hit Music, ha? At kung nga pasok sa playlist, ay di patugtog natin agad. Alright, DJ Benjamin, we'll be back after this short break. GV99.1, your Ga Vibes.
1: Summer heat check ka vibes, stay fresh.
2: Ano summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
1: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Basta pag nilalagnat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Ibay Jessic.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: I have headache, I have body pain,
12: pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Alam!

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: That was Gerald M. Song ng awiting para sa sarili playing here at GV 99.1, Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes. GV 99.1.
0: Kasama po ang pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin sa programang Brunch Takes at welcome po sa special segment na Itanong Mo kay DJ Benjamin! Yes, Good Vibes, good morning. Maraming salamat po sa pagtambay sa aking programa mula alas 9 hanggang ngayong mag-aalas 12. Kung nag-enjoy ka sa tugtugan, nag-enjoy ka sa total vibe, pinak-to-back nating OPM top hit music yan, ha? O kapit music lang dahil up next, kasama na natin si DJ Klee para sa kanyang programang Midday Sesh. O, tama ako?
2: Aha! Tinitignan na kasi kita.
0: Ang sama na ng tingin mo sa akin.
2: Good afternoon, DJ Benjamin! Good morning pa pala.
0: Good morning pa. O, ito muna ang tanong natin, ha? Usapang ulam tayo, no? Sa gawing Biyernes. Alam mo ang paboritong ulam ng Kabampangan pag Biyernes?
2: Yes!
0: Munggo!
2: Yan ang ulam ko kanina, pero hindi ako nakakain.
0: Hindi ka nakakain? Ano may ilig ka sa munggo? Oh, share mo naman sa amin, ano ba ang mga sahugan mo sa munggo?
2: Ano, chicharon.
0: Chicharon ka rin? Team chicharon, pareho tayo.
2: Oo! Yung may dinudurog, tapos may medyo buo.
0: May medyo buo.
2: Tapos, ano ba yung mga, yung dahon?
0: Malunggay.
2: No, the other one. Sili ata?
0: Ayan, dahon na sili. Which one, sasabihin ko sana?
2: Arte!
0: Which one? Ano ba doon? Meron kasi mga naghahalo-halo din ng dahon-dahon dyan sa sa munggo. Meron tayong ka-vibes na ito, basahin pala natin. Hindi ko pa pala nababasa. Sabi niya, ang munggo daw niya, paanang manok at saka ampalaya. Tapos pritong Gigi. O, talagang partner talaga
2: very
0: ng... Very partner talaga ng munggo ang pritong isda. Yes. No? Alam mo kung anong kung, di ba ang ampalaya daw ay isa sa mga pinaka-mapait na gulay.
2: Yes.
0: Alam mo ba kung ano pang mas mapait sa ampalaya?
2: Ano?
0: Ang palayain ka.
2: Ay! Sarap yan! Kami yan ha, DJ Benjamin.
0: Napakapait nun. O, di ba?
2: Oo. DJ Benjamin, ano? Feeling ko ang tagal natin, ulitin ko lang ha, iti-tiktok ko lang. Feeling ko tagal na hindi nagkita-kita.
0: Mm-mm. Kasi alam mo, absent ako the past few weeks sa Friday sesh natin .
2: Ako din .
0: Ikaw din ba? Parang...
2: parang make ano talaga, no? Na-feel yung absence dun sa...
0: Oo nga. Na-miss ko kayo, guys.
2: Na-miss ko rin kayong lahat.
0: Gusto parang, ang sarap makipagkwentuhan sa inyo paglasing nag...
2: Ikaw lang, una na lang.
0: Yun lang
2: kasi
0: nga.
2: Kasi maagang-maaga ka.
0: Hindi ko alam, araw-araw naman ako nagpa-practice.
2: Sana all! Ayan.
0: Araw-araw naman nagpa-practice, di lumalakas. Ito yung top question natin for today. Sabi ng ka-vibes natin, DJ, sa dami ng kaguluhan nangyayari ngayon sa politics, meron ba bang sense na bumoto? Ikaw, DJ Klee.
2: I think meron pa rin naman. Pero it's hard talaga na to choose talaga, no? Like for example, ngayon gustong-gusto mo tong politiko na to.
0: Pag naupo.
2: Oh, yun nga eh. Yun yung nakakaano.
0: Hindi pala gagawin yung mga pangako.
2: Yung mga pangako nila. Pero may hindi nakakasad.
0: Oh, nakakalungkot. Isa sa mga nakakalungkot na nung kampanya bitbit na bitbit yung damdamin mo na. Oo nga, ito ang politika para sa amin. Tapos walang mangyayari, may mga lalabas pang anomalya. Ako feeling ko rin, no. May sense naman talaga bumoto. Ang problema kasi kung lahat tayo magiging mindset na wala namang nangyayari, wag lang tayong bumoto. Paano tayo pipili ng leader?
2: Hindi naman majority na DJ Benjamin, pero like most likely hindi na sila bumoboto.
0: Marami, oo.
2: Oh. Diba?
0: Marami akong nakakakwentuhan na lahat naman, kahit sinong naupo, liberal, opposition, kahit sino dyan, pare-pareho namang umupo yan. Wala naman nangyari. May mga ganong klaseng mindset.
2: Yes.
0: Hindi mo naman din maiwasan. No? Yan ang tinatawag natin na discontent, yung hindi na sila masaya. Yung adun ka sa sinuportahan mo, pero yung sinuportahan mo, hindi ka sinuportahan pabalik. Aray!
2: Ouch yun.
0: Sakit, di ba? Ay, meron ka mamayang guest,
2: yes,
0: no? Abangan
2: niyo
0: po yun.
2: Yes, I do have guests. Apat sila. Ayaw talaga nila akong maging alone today.
0: Mga boys ulit to.
2: Mga boys, syempre. DJ,
0: talaga naman!
2: Alam mo, hindi titigil si DJ Klee.
0: Oh, hanggat hindi nahanap.
2: Hanggat di natin mapaghahanap ng boyfriend si Anna G.
0: Ah!
2: Si Anna G muna talaga.
0: Oh. Yun pala yung pakay.
2: Oo, oh, oh. Ganito tayo. Kaya ganito yung program. Ganun pala yun.
0: Oo nga eh. Parang week to week muna na, last week, Wafu yung ano, BY
2: yes.
0: na BY yung...
2: British rapper.
0: Oo nga. Do? Tsaka, ano to, producer ng mga Kabampangan Music, tama
2: yes.
0: ba?
2: Yes.
0: Yung kaluguran da ka oy tamo. Abangan niyo po si DJ Klee sa kanyang programang Midday Sesh. Yan po sa inyong nag-iisang Good Vibe Station. Kami po ang GV 99.1
2: Your Good Vibes.

0: It's 12 p.m.
1: This time check is brought to you by Headaches Can Strike Anytime, Anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: Protect yourself from sunburn, kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Pagkakaroon ng DBA claim client onboarding at documentation verification event, ang Pillar Bridge Solutions at Gillette Law Firm sa May 23, 2026, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa The Coffee Bean and Tea Leaf Event Center, Laos Group Complex, San Fernando, Pampanga. Para sa mga overseas contract workers na nangangailangan ng tulong kaugnay ng posibleng Defense Base Act o DBA claims.
4: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipilit tayo ampong anyaran.
5: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
16: Anong summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
15: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.

good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. And your Kikai and Kalingi DJ is already here. Habang naglo-lunch kayo dyan, kahit di pa nag-lunch DJ Kalingi. Kanina dapat yun talaga yung ano ko eh, yung ulam ko kanina talaga eh. Pero hindi ako nakapag-eat. Yung oras talaga na napakabilis, imagine, share ko lang ng very, very quick lang. Ang aga ko nagising, like 5 a.m. Kasi nakapag-lunch, nakapag-prepare. Isa kasi, ayoko nang magsalita. Anyway, mga ka-vibes, at tinayin yung Kika and Klingy DJ. Every Fridays po si DJ Kliha sa aking programang Midday Sesh. I'll be hanging out with you guys until 3 p.m. And of course, later on today, 1 o'clock, around 1 o'clock, ay mag-live tayo together with my guest. Yung mga naka-follow sa ating mga social media accounts, of course, alam na nila kung sino, pero yung mga hindi pa. Naku, let's follow ha, mga ka-vibes, sa ating mga social media accounts. Para mamaya, eh talagang mapapanood yun si DJ Klee at ang aking mga malulupit na guest. Paantay ni DJ Klee ang inyong mga song request, yung mga pabati ninyo, yung may mga birthdays, anniversaries, monthsaries, or whatever man yan, yung gusto nyong pa-shoutout, you can text me on my number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. So if you wanna go. At eto na nga, mga ka-vibes, ha, itong mga social media accounts na dapat nyong i-follow kung hindi pa kayo naka-follow. At dito kami magla-live later on today. Ang ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Our TikTok, X, and Instagram account. Just type in GV991FM. So come pick up your clothes. Live din tayo ha, mga ka-vibes, sa Signal TV. It's channel 306. Ang ating YouTube channel is GV99.1, your good vibe station.

ano ha, yung mga nasa ibang lugar, wala talaga kayong mga reason para hindi nyo kami mapapakinggan. Kahit nasa ang sulo kayo ng mundo, just download the Mixlr app and simply search, of course, GV 99.1, or you can type on your browser, just type in www.mixlr.com/GV-991. Ano ang mga plano ninyo, mga ka-vibes, since it's Friday and tomorrow is a weekend? Ano yung mga plano ninyo? May mga ganap pa rin ba kayo na talagang pinaplano? Mga ganap? Or talaga nag-rest na lang talaga kayo pag weekend? Kasi si DJ Klee, mga ilang ano nang absent talaga eh. Parang baka gusto nila akong masipa sa Friday sesh. Yung mga ganap namin every Friday, mga ganon. Ang dami ng mga text messages ha, later on, babasahin ko.

0: back, mga ka-vibes. You're still with your Kikai and Kalingi DJ together with Stone City. And to those who are just tuning in, again, we are live, mga ka-vibes, on Facebook. Our Facebook page is www.facebook.com/GV991. And before tayo mag-commercial break kanina, mga ka-vibes, mayroon tayong hanging question regarding doon sa kanilang tracks na Ginto at Marupok. Okay, so can anyone tell what is Ginto all about muna? What is Ginto all about? Ano yung pinaka-tema nung kantang yon? And kailan to na gawa? Kailan nyo to sinulat? Kailan nyo to na-record? Saan nyo to na-record? Yes.
1: Yung Ginto, ma'am, yung bali, yung pinaka-tema niya, yung inspirational din siya eh.
0: Inspirational song, inspirational track din siya, okay. Sino nakaisip noon?
1: Si Warren.
0: Si Warren talaga. Bakit Ginto? Parang nakaka-curious bakit Ginto yung title.
1: Like, bali yung kasi yung mga Ginto na yung pangarap. Yun.
0: Okay, so it's all about dreams. Okay, so how about Marupok? Parang ako ata yung Marupok, Stone City. Hindi ba? Okay, so yung Marupok na kanta naman.
2: Si Warren.
0: Okay, Warren din. Okay, so what is it? Marupok about love life, family love life. About love life. So talagang para sa akin siguro yon.
2: Opo,
0: oh, para sa talaga. Oh, sige. Kailan nyo to ni-record? Kailan to na na-release na ba to or unreleased pa to?
1: Bali solo song ni Warren yun.
0: Okay.
1: Si Warren lang po yung
0: Sorry. So Ginto and Marupok was a solo track of Warren.
1: Ay, hindi. Yung Ginto po, bali tatlo kami.
0: Okay, so yung Marupok is a solo track of Warren. Okay, so I wish Warren was here. Warren is here. Pero naman may kwento niya yung Marupok. But, you know, we can invite him next time. Diba? Okay, so eto yung next question ko. Sino usually gumagawa ng hook, ng verses, or ng concept? Is it solo-solo
2: lang? Solo-solo po kami.
0: Solo-solo talaga. Okay. Pero meron bang times na like when you are composing a song, ay, para wala na akong maisip dito eh. Pakidugtungan na pa. Ano kayang magandang rhyme dito? Gumaganon ba kayo since magkakasama kayong gumagawa ng kanta?
2: Hindi po.
0: Hindi kayo nagtutulungan?
2: Sa sulat po, ma'am, hindi po.
0: Hindi, kanya-kanya
3: pride
0: talaga.
3: Pride ng isang
0: rapper. Oh, okay. Yes, I understand. Pero, hindi talaga kayo nag-ano ng... Ano kayang pwedeng rhyme dito? Wala talaga? Grabe yon. Wala? Oh, okay. So, very nice of you guys. So, anyway, sa paggawa ng kanta, ano yung pinaka may pagmamalaki nyo na process ninyo when you compose a song all together? Ano yung parang process ninyo? Pag pa, for example, nandito ka sa isang room, sa recording studio, magkakasama kayo ng ganyan or hiwa-hiwalay kayo?
2: Magkakasama po kami ng ganito.
0: Nagbi-brainstorming? Hindi. Hindi kayo nag-uusap?
2: Nag-uusap naman po, ma'am.
0: Nag-uusap naman. And then while the beat is playing, sulat. Okay. Niloloop lang yung beat.
2: Opo.
0: Okay. So, sino ang gumagawa ng beat? That is very exciting kasi yun talaga yung pinaka-life ng ano natin, di ba? Ng kanta. Who make your beat?
1: Bali, kumukuha lang po kami sa YouTube. Kay Don Ruben.
0: Okay. So, nagda-download. Okay. Do you ever get the chance to make your own beat? Since you're working with M1, right? And yes. M1 is also a beat maker. Di ba naggagawa din siya ng beat? So, nagre-request ba kayo kay Kuya M1 ng beat?
1: Hindi pa.
0: Okay, I see. Pero nag-record na kayo kay M1. Okay. What song was that?
1: Marami na rin po eh.
0: Okay. So, like, yung songs ninyo, how many in total na yung nagawa ninyo?
2: Ilang tracks na ba? Marami na as in.
0: Since 2019 talaga. Since 2019.
1: Yung grupo lang po namin, pero kami matagal na din nagra-rap.
0: Okay. So, hindi lahat ng songs nare-record, ganun ba? Or nare-record pero ang madaming pending?
2: Marami pong pending.
0: Maraming pending, okay.
1: Pero marami na rin pong na-release.
0: Okay. So, bakit nape-pending ang isang kanta ng Stone City? What's the main reason? Bakit nape-pending?
3: Hindi natatapos, hindi pa.
0: Oo.
3: Hindi pa kumpleto.
0: Bakit? Kasi magkakasama naman kayong magsulat, mag-record. So what's the main reason why nape-pending? May pending pa kayong kanta.
3: Minsan kasi hindi makakapag-record.
0: Ah, okay. So may mga ganung instances or minsan pagod na, no? Yung para nakakain na yung oras sa isang araw, tapos pagod na. Tama ba?
2: Opo,
0: okay. So pag nagre-record, when you pag nagre-record kayo kasi kami before, syempre wala namang perfect na rapper pag nagre-record tayo ng kanta, 'di ba? As much as possible for me, as much as possible, I always want to have one take palagi. Pero syempre, hindi naman pwedeng palaging one take lang tayo pag nagre-record tayo ng kanta. 1, 2, 3, pwede na yon, 'di ba? Pag sumobra ka naman, para ka namang, ano, 'di ba? Grabe naman yon. Ka-vibes. Pag sobra na sa tatlo yung take mo. Depende na lang kung sobrang bilis. Pero kayo, hanggang ilan? To be honest, ilan yung ano nyo? Maging honest tayo, ha?
2: Marami na yung tatlo.
0: Hanggang tatlo? Ikaw? Pag nagtitake ka, hanggang ilan?
1: Minsan... dalawa, pero pag memorize talaga, isa lang.
0: Oo, pag talagang gamay mo na, no? Practice na ikaw, ilan?
3: Minsan, tatlo, ganyan.
0: Oo. Hindi may iwasan, no?
3: Hindi may iwasan.
0: Pero di ba nakaka-proud pag one take lang, tapos ang bitaw, Gina G ka talaga nun, no? Pag isang take lang talaga, di ba?
2: Pero nung si Warren, ma'am, yung nag-mix nung kanta namin, sumasakit din yung ulo niya sa akin kasi...
0: Oo, anong kwento sa mga ganyan? Oo, sige, kasi, bakit sumasakit ang ulo sa'yo?
2: Yung nga, ma'am, maraming take yung... iti-take ko kasi sobrang ano niya, sobrang suplado niya.
0: Okay. Nahihiya ka ba?
2: Strict siya. Okay. Ganyan. Gusto niya yung maayos talaga.
0: Oo. Syempre. Diba? Kasi being a sound engineer is really difficult as well. Hindi lang yung time, yung talagang isip niya, yung oras niya, yung mata niya talaga, masakit na talaga. Diba? Yung like ilang oras na upuan, masakit na talaga yon. So, meron kayong mga instances na pag magre-record kinakabahan pa din? May mga ganon? Kinakabahan pa rin kayo?
2: Dati, ma'am.
1: Hindi na po.
2: Dati, okay. Ma'am, nung nagsisimula ako, ganon.
0: Pero sabi mo kanina si Warren,

0: trick. So, pag nagre-record ka, dapat perfect ka talagang mag-record.
1: Yes, ma'am.
0: So, napumapalpak ka pa rin minsan.
1: Opo, ma'am. Kasi wala naman perfectong yes. ano, rapper. Oh.
0: Exactly. Alright. So, meron bang time na, like, gusto nyo nang sumuko? Ganyan. Kasi diba tayong mga rappers kasi is, meron tayong mga kanya-kanyang experiences. So, for example, kami way, way, way back, hindi na natin sasabihin ko na ang anong year talaga. Kami talaga is like, walang budget. We really wanted to record a song, pero wala kaming pamasahe. Meron naman, pero like, isang ride lang ng jeepney, tapos maglalakad kami dun sa isang subdivision dun para lang makapunta sa recording studio na yon. Tapos makikilunch kami doon. Ang daming kwento. Makikilunch kami. Tapos pag-uwi, anak, ayun, lakad na naman. Diba? Naranasan nyo ba yung mga ganon?
2: Sa Santa Maria, ma'am.
1: Sa Santa Maria.
0: Ay, oo. Sa Santa. Pero hindi ako kasi lagi doon before. Pero that one is nice naman kahit maglakad tayo, diba? Kasi maganda naman yung view. Diba? Ah, so doon, nag-record din kayo doon kay Kuya Henry.
1: Doon kami nagsimula. Ma'am.
0: Doon kayo nagsimula. So hindi tayo nakita-kita doon?
2: Hindi siguro.
0: Hindi siguro. Kasi masyado akong bata, no? Nauna kayo sa akin, no? Okay, so nag-record pala kayo. Sino kasabayan yung grupo na old school?
1: Sila Blasta.
0: Oh, okay. Sila... Nakalimutan ko na anong grupo ni Blasta.
1: AC din po yan.
0: Yes, yes. AC Underground. DNP? Nakasabay niyo na ba yung DNP doon?
2: Opo, si...
0: JT?
2: Opo.
0: Si Tagsta. Si Tagsta, di ba, taga-Dauden siya? Daudin. Yes. How about Jablos Mafia? Ano na nabas? Jablos Mafia?
1: Hindi.
0: Ah, okay. So, sina Tagsta lang talaga. Alright. Okay, so, anyway, paano nyo binabalance ang friendship and, you know, being a group? Kasi, hindi naman din natin, as I have said, off-air kanina mga ka-vibes, na hindi maiiwasan sa isang grupo na magkaano tayo, nagkaka-problem. Right? Ano yung usual problem na na-encounter ninyo?
1: Wala naman problema na ano.
0: Tampuhan, na, oh, walang ganun
1: hindi,
0: ba?
1: Yung problema na mabigat, medyo wala naman.
0: Okay. All right. So, how about sa events? So, sa mga gigs when they offer you or they try to invite you sa mga events, kamusta yung discussion ninyo? O pare, magkano yung talent fee natin dito? Maghingi ba tayong talent fee? Mga talent fee issue. Meron ba?
1: Sa amin po wala nang nagtatanong ng ganun eh.
0: Okay. So
1: kasi hindi po kami masyadong ano sa ganun.
0: Okay, so hindi yun yung focus.
1: Opo, ma'am.
0: Okay. It's good to hear. Right? It's good to hear kasi meaning to say rap is really your passion, right? Yes, as much as you're enjoying the craft talaga. Minsan nasa-set aside na yon, 'di ba? Kami din before it's like pag for example yung tigtigan or it's like a big show or a big show, hindi na namin inaano yung TF kasi gusto namin 'to eh. Gusto namin siyang gawin. Pag meron edi thank you, 'di ba? Kasi
1: pag may ganun bonus na lang.
0: Yes, exactly. And as well plus the exposure as well sa grupo, 'di ba? All right. Okay, so one last question bago tayo magko-commercial break. Kung hindi music ang ginagawa ng Stone City ngayon, anong klase silang tao ngayon? Siyempre, tigil sa isa tayo, what kind of person you are kung hindi ka rapper, hindi ka Stone City?
3: Astronaut ako.
0: As ano?
3: ano lang.
0: Ano ka?
3: Simple lang.
0: Simple.
3: Nag-work.
0: Nag-work. Alright. Okay, ikaw?
1: Simpleng mamamayan.
0: Simpleng mamamayan. Nag-work din.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Masyadong magalang. Okay. And si...
2: Italian model.
0: Perfect yun, Italian model. Oh, sige mga ka-vibes, magko-commercial break muna kami. And after our commercial break, we'll be playing their song, Padayon. Tama? Okay,
2: yes, yes,
0: okay. So ipi-play natin yung kanilang song after ng commercial break, mga ka-vibes. So stay tuned lang kayo. DJ Klee will still be here with Stone City dito lang sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
4: It's 1:40 p.m.
5: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
6: Ano summer heat check? Baka shower check. Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
4: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: lie to you.
1: It is now 3:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
3: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Pagkakaroon ng DBA claim client onboarding at documentation verification event, ang Pillar Bridge Solutions at Gillette Law Firm sa May 23, 2026, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa The Coffee Bean and Tea Leaf Event Center, Laos Group Complex, San Fernando, Pampanga. Para sa mga overseas contract workers na nangangailangan ng tulong kaugnay ng posibleng Defense-Based Act o DBA claims.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Nanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Kailan yung kabit-bayan na si Kakay sa inyong number one Gavod Station, GB99.1. Happy Friday! Kamusta naman kayong lahat? I know how excited you are sa paparating na weekend. Sana talaga makalabas ka ka-vibes, makapag-unwind, at magawa mo lahat ng gusto mong gawin ng weekends because you deserve it. Music, let's do it! And kagaya ng aking promise, I'm now live, not just on air, but online through our Facebook page. Just go to www.facebook.com or simply search GB99.1. As promised, ka-vibes, meron akong makakasama ngayong araw ng Friday to give us more information. Ano nga ba ang Defense-Based Act? Ka-vibes, we have Attorney Maria Raylan Garcia T. of Pillar Bird Solution and Gillette Law Firm. Good afternoon, Attorney!
3: Good afternoon po, ma'am. Good afternoon sa listeners ng GB Radio.
2: Thank you. I was about to say kung pwede yung mga batiin ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon. Kamusta naman po kayo, Attorney?
3: Okay lang po. Okay lang. Good vibes.
2: Thank you. That's nice to hear naman po. Ayun na. Excited na kasi talaga ako kung malaman ano ba ito. So, pwede para po sa aming mga hindi familiar, ano po ba itong tinatawag na Defense-Based Act or DBA claim? Paano po ba ito naiba sa ibang benepisyo?
3: Yung Defense-Based Act or DBA ay isang batas po from United States of America.
2: Ah.
3: Ito po yung nagbibigay ng workers' compensation sa mga civilian employees or yung mga manggagawa na nagtatrabaho o nagkaroon ng work history sa labas ng United States sa kanilang mga military bases. So yung DBA claim natin ay yun yung pamaraan kung paano nila makukuha ang nararapat na mga compensation nila sa batas na ito.
2: Ay, napakaganda. Yung pala yun, attorney, ang DBA. So, sino po yung mga tinutukoy ninyo na potential clients? Ano po ba yung background o work history ang dapat meron ng isang tao para ano yun, ma-qualify po siya sa DBA claim?
3: So, yung dapat po yung mga potential clients or claimants, sila po yung mga manggagawa or employees na employed sila ng US government contractors. Ibig sabihin, yung kanilang employers ay merong kontrata with the US government na associated sa US Department of War or US Department of State. At dapat na-assign sila sa mga US military bases, of course, outside siya ng United States of America, sa mga war or green zone environments. So, dapat yung mga employees na ito either nasugatan sila or nagkasakit sila during sa kanilang period of employment.
2: Ayun na nga, attorney, yun nga yung susunod ko eh. Dahil nabanggit nyo yung nasugatan o ano, kailangan ba talaga ng like, ng mahabang listahan ng medical records at documentation para makapag-file o meron po bang ibang paraan para sa mga taong wala ng access sa yung dun sa mga luma nilang records or documents?
3: Hindi naman kailangan na mahaba or maraming documents sila na i-prepare, no? Yung importante is meron silang mga meron silang proof or meron silang makakapatunay na sila naging employed. Katulad ng employment contract or employment agreement, importante rin yung tinatawag nating LOA or letter of authorization, payslips or bank transaction statements, pwede ngang certificate of recognition from their employer. Basta nandoon yung mga employment details nila. Tapos i-prepare rin nila yung mga passport nila, base access badge or employer's ID, pwede rin resume or curriculum vitae nila, medical records, whether mula doon sa base, sa base kung saan sila naka-employ noon, or pwede rin sa mga medical institutions dito sa Pilipinas na nagmula, at any other documents na makakapagpatunay na employed sila.
2: Ayun, basta dalhin nila lahat ng possible na requirements, documentation na meron sila para sigurado. Attorney,
3: yes,
2: no? Ayun. So, LOA, payslip, sabi mo nga yung ilan. Hindi naman kailangan ng mahaba at napakadami na documentation. Basta ito ay updated or current, attorney?
3: Opo. At least, siguro mga at least 3 months
2: three
3: po.
2: Months.
3: Mas, yung latest na 3 months nila na payslip. Yun po yung ideal kasi. Pero any documents that they have, at home or in their office or in their storage or kung saan, dalhin na lang nila. Kasi the more documents that they could bring, the better po.
2: Kasi pag hindi, ito hindi naman sapat, ano yung attorney? Pwede nyo naman po sabihin yung mga kailangan pa nila, no? At mag-reach out ulit sa inyo.
3: Opo. Opo. Kasi sa DBA claim event po natin, meron tayong claim verifications na gagawin, at saka i-advise din po yung mga potential claimants kung ano pa po yung mga kailangan nila na documents if hindi pa po sapat yung mga nadala nila.
2: Ayun, excited na yan ako malaman saan ba to. Pero bago yun ha, since na pag-uusapan na natin, attorney, ang mga requirements, ang documentation, ano po ba yung mga karaniwan naman na dahilan na reason kung bakit maaari silang ma-reject o maaari ma-reject ang isang DBA claim? At syempre, paano po maiiwasan yun ng mga potential claimants ang mga pagkakamaling ganon?
3: So usually po kasi kulang yung documentation na nasumite nila, kaya aside from na kulang, parang hindi siya masyadong credible na maging patunay ng kanilang employment history or yung kanilang medical condition na saklaw or kasama sa DBA, sa Defense Base Act.
2: Ayun, ganun palang mangyayari, kaya kailangan dalhin na ang maaaring mga dadalhin na documents, no? Para ito yung ma-check nyo din, no, attorney. Dito sa Pilipinas, maraming Pilipino po nagtatrabaho bilang katulad ng security guards, construction workers, o support staff sa mga US-based tulad ng Clark at saka Subic, attorneys. Sila ba yung maaaring mag-file din po ba ng DBA claim kahit like matagal na pong nakalipas?
3: Depende po kasi. Kasi generally, meron po tayong parang 1 to 2 year period to file the claims. Pero in some cases po, katulad ng kaso ng PTSD or post-traumatic stress disorder o yung mga hearing loss, yung pag-count po or pagbilang ng period is from the time na na-diagnose sila ng kanilang kondisyon. So kapag hindi pa po sila aware na may ganoon silang kondisyon, hindi pa po pumapatak yung period. So, yun po, mas mainam talaga na kumonsulta sila sa mga eksperto sa pag-process ng claims para po malaman if pasok pa po sila at qualified pa po sila to para po mag-apply at para po eventually mag-process ng claims nila.
2: Dahil po dyan, attorney, na curious lang po talaga ako, pwede po bang like a representative will go there para po isumite ang mga...
3: For now po, since lang po muna tayo, claims verification, pwede naman po na representative muna. Pero yung pagproseso po kasi, merong mga instances na kailangan po talaga personal na yung pag-appear ng ating claimant. So for now, kasi verification pa naman, magtatanong, mag-inquire. Mm-hmm. So kapag hindi po nila kaya, kasi sa yung event po na pinopromote namin sa May 23 na So, yun po.
2: Opo, ayun na. Nasabi nyo na nga po, May 23. So, this is for tomorrow na po, attorney. So, gusto ko tuloy malaman, libre po ba itong onboarding event na ito? Or meron po bang mga kailangan bayaran? O meron ba bayaran para sa mga consultation fee or like document verification?
3: Libre po. Libre po yung
2: Ayun.
3: Event na ito. Opo. Inorganize po nung rinepresent ko yung PBS, yung Pillar Bridge Solutions. Isa po siyang LLC doon sa United States of America at saka ng Gillette Law Firm. So, libre po yung, completely libre po yung event. Ay, yung importante lang is dalhin ng mga potential claimants natin yung mga sinabi ko kanina na mga documents at iba pa para na mas madali at mas smooth yung pag-verify ng kanilang mga claims.
2: Ayun. Meron ba tayong ano, pwedeng puntahan like a website or like a page, attorney, para magkaroon sila ulit ng information about sa mga kailangan dalhin?
3: Yes po. Sa Facebook pages po at sa website ng Peterbridge Solutions at saka ng Gillette Law Firm po, meron po tayong mga briefer doon at mga information aids para sa kanila.
2: Ayun na, mga kababisa, punta lang po kayo sa website ng Pillar Bridge Solutions at Gillette Law Firm para po makita nyo ulit ang mga document na kailangan nyo i-present bukas po sa event na ito. And lastly, attorney, ano po yung pinaka-alike karaniwang like maling akala ng tao tungkol sa DBA claims? Na alam niyo yun, na gusto niyong i-correct, na misconception to, ito ang totoo.
3: Na mahirap po yung claims, na mahirap gawin. Hindi naman siya mahirap. Yun lang, dapat po may tutulong sa atin na mga eksperto sa pagproseso ng claims para mas smooth at para mas less yung chances na i-reject or i-deny yung claims natin. So, mas mainam talaga na makipagtulungan tayo sa mga institusyon na expert na dito. So, katulad po ng event ngayon na inorganize para bukas ng Peterbridge Solutions at Gillette Law Firm, sa May 23 bukas po, from 8:30 a.m. hanggang 6 p.m. sa may Coffee Bean and Tea Leaf po sa may The Events Center Boulevard sa Lost Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, San Fernando.
2: Ayun. Maraming salamat, attorney. Alam ko maraming naghihintay ng pagkakataon na to para talaga ma-proseso o malaman nila kung nasa kanila ba ang mga tamang documents for the DBA claim. Ayun, bago po tayo magpaalam, alam ko sinabi niyo na po ang details, pero pwede niyo po ba ulit imbitahin ang ating mga ka-vibes para sa bukas na event?
3: Yes po. So sa lahat po ng nakikinig ngayon sa Good Vibes Radio, iniimbitahan ko po kayo sa pagdalo sa aming DBA claim na event para po sa DBA claims verification. Baka po mag-qualify kayo dito. Ito po'y gaganapin bukas, May 23, 2026 from 8:30 a.m. hanggang 6 p.m. sa may Coffee Bean and Tea Leaf po sa The Event Center Boulevard, Lost Group Complex sa Jose Abad Santos Avenue, San Fernando, Pampanga. See you there po.
2: See you, attorney, and thank you so much sa iyong time for
3: thank
2: today.
3: You rin po.
2: Thank you, attorney. Mga ka-vibes, mali, we have attorney Maria Raylan Garcia T from Pillar Bridge Solution and Gillette Law Firm. Have a great day, attorney, and enjoy your weekend. See you tomorrow. Mga ka-vibes, muli para sa iyong mga DBA claims, bukas po magkakaroon po ng free. Ayan na, libre po ito. Mga ka-vibes, ang gagawin nyo lang ay pumunta between 8:30 in the morning up to 6 p.m. sa Coffee Bean and Tea Leaf Event Center, Laos Complex, San Fernando, Pampanga. Grabe, buti na lang binigyan tayo ng information ni attorney. See you tomorrow, mga ka-vibes.
4: Look at you.
2: At syempre, balik tugtugan muna tayo. Well, this is DJ Kakai on your number one Good Vibes station, GV 99.1.

0: We are GV99.1. Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Friends.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go,
2: Lala! Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly friend.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ipo para

0: We are GV99.1.
1: GV99.1, your Good Vibes! Ate Yon, mga vibes! It's me! Wow. Ito na naman tayo, ang inyong masyurop na DJ! The real me! The real masyurop! The real mapambitin! My name is DJ Dada! Dito na mayan sa programa After 6! After 6, mga kabay! Siyempre, 6 p.m. to 9 p.m. But it's already 6:49 p.m. sa buong Pilipinas! Medyo na-late lang tayo ng kaunti! Wow! Na-late ng kaunti talaga! Minsan na lang pumasok, late pa nga! Late pa nga niya! Anyway, mga kabay, today it's May 22, 2026! And today, it's a Friday! Oh my God, a Friday today! Like, uy, day of tomorrow!

hindi pa mag-day off tomorrow. O kaya naman, may pasok pa. Hintayin nyo na lang yung day off nyo. Ang hirap, diba, kapag hindi weekend ang day off nyo, hindi Saturday, Sunday. May mga ibang government agencies dyan, Friday pa lang ay wala na silang pasok. So Friday, Saturday, Sunday, wala silang pasok. Ang sarap, diba? Osha, osha, osha, dami pa natin sinasabi. Siyempre, samahan ninyo ako hanggang alas 9 ng gabi, mga ka-vibes. Si DJ Dada to, ha? Oo. Baka kasi ako yun, nakalimutan nyo na. Pero, nandito na naman ako. Ang gugulo sa inyong mga radyo. So, GV, shoutout sa lahat ng mga jeepney drivers over there.

0: mga jeepney drivers dyan! Yung mga nag-iikot-ikot! Simula umaga hanggang gabi, sa katanghalian, ang kainitan, sa ilalim ng araw, hindi sa ilalim ng buwan. Grabe no, sobrang init! Grabe na yung Pilipinas! Nakakaloka! Alam mo yun, noon sa amin, napupunta ka lang sa kusina para ka nang pumasok sa sauna! And speaking of sauna, hindi na ako nakakapag-sauna kasi nga sobrang init! Pagpasok mo ng sauna, mainit! Paglabas mo ng sauna, mainit pa rin! Kaya tinigil-tigilan ko na muna yun! Ang sakit sa balat, ang sakit sa mata, ang sakit sa pakiramdam!
1: Let's go!
0: Nang pagkainit-init ng panahon! Kaya ayon mga kabay, sa jeepney drivers, tricycle driver, or kung anong driver man yan na nasa labas, kumakayod sa kainitan ng araw, don't forget to drink your water. Para, alam mo yun, stay hydrated, not dehydration. Ganun. Don't forget to drink water, not soft drinks, not milk tea, not juice, only water. Wow! Coming from me! Uy, pero nagiinom-inom naman ako ng water. Pero yung kape hindi maiwasan sa araw-araw. After naman, iinom naman tayo ng tubig, oo, diba? At yung mga pasahero dyan, yung mga nagbabiyahe, simula umaga hanggang hapon paglabas ng kanilang trabaho, hindi maiwasan ng init! Ay, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang Pilipinas. Kaya nga sabi nila, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Ay, nako. O, eto pa. GB, shoutout sa lahat ng mga nagtatrabaho sa BPO Company. Ayan, eto yung mga everyday na naka-aircon. Parang pumapasok na lang sila para magpa-aircon. Para makatipid ng aircon sa bahay. At kuryente sa bahay. Pero speaking of kuryente, ha, times two talaga. Kaloka. Imagine kung magkano na naman ang kuryente namin yan ngayong buwan na ito. Ay, nako. Pero ayun na nga, okay lang na hindi magtipid ng kuryente kesa naman sa ma-heat stroke, diba? Mag-aircon kayo hanggat sa gusto nyo. Kesa naman sa ma-hospital kayo ng dahil sa init. Eh di mas mahal ang binayad nyo. Diba? Ganun lang yon. Hindi muna uso ang tipid-tipid sa kuryente. Kasi sa ospital yung bagsak mo kapag ikay na heat stroke. O, GB, shoutout din sa lalo ng mga tatrabaho sa private government agencies. Yung mga security guards na nandyan na palagi nakikinig sa atin. Hello po sa inyo! At ito na nga mga ka-vibes. Kung gusto nyo magkipagkwentuhan, magpagtawanan, basta wag lang iyakan. Ito ang aming hotline sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ayun mga ka-vibes, kahit saan doon pwede kayong tumawag or mag-text. At syempre active din tayo sa ating MixLR mga ka-vibes. Pwede kayong mag-comment dyan. MixLR, i-search nyo ang GV99.1. At ang aming mga social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, any YouTube channel mga ka-vibes, search nyo lamang ang GV99.1. Makikita nyo na lahat yan! At syempre, i-follow, i-like, at i-subscribe nyo na kami! And also, kompletuhin kompletuhin na. Ano daw? At kompletuhin na natin yan, mga ka-vibes. Meron din naman kaming Signal TV in Channel 306. Kahit sa alupalot ka ng Pilipinas, basta meron kang Signal TV, Channel 306, mapapakinggan ang GV99.1. At ang init natin ngayon, mga ka-vibes, nasa 34 degrees Celsius tayo tonight. Grabe! Gabi na, pero mainit pa din. Hay nako! At ayun na nga, magbabaliktugtugan na muna tayo, mga ka-vibes. Maya-maya ay tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Kasama si DJ Dada, dito kami yan sa programa After 6. Keep it locked only here on GV99.1, your good vibes.

0: baby.
1: Mga idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Bano mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my Discarte. Para king binat ang pong tukitoking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo. DJ Dada.
2: Yeah.

Marcel Tunin, only here on GV99.1, your good vibes. That was Walang Alam by Have Abby. It's already 8:39 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. At later, mga ka-vibes, after commercial, tayo magla-live on our official Facebook page, GV99.1. So kung hindi pa kayo naka-follow, naka-like, pumunta na kayo doon, mga ka-vibes, para ma-like at follow nyo na at mapanood ang live ni DJ Dada. Around 8:45 p.m. mga ka-vibes, tayo po ay magla-live. Makikita nyo na naman ang pagmumukha ni DJ Dada! O, diba? Gusto mo yun? Kasi ako, medyo namimiss ko na kayo, mga ka-vibes. Kung gusto nyo nga makisama sa ating topic for tonight, ito ang ating question, mga ka-vibes. Anong decision ang kinakatakutan or kinatatakutan mo pero napagtagumpayan mo dahil sa pag-take risk or pag-try nito? Again, anong decision ang

pagkatatakutan mo, pero napagtagumpayan mo dahil sa pag-take risk or pag-try nito. Oh. Diba? Ang ganda ng topic natin tonight. Yeah. So, yun mga ka-vibes, later sasabihin ko rin or sasagutin ko rin yung insights ko about sa topic natin ngayon. Pero ngayon, kayo na muna. I-send nyo naman yan sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Balik tugtugan mga ka-vibes. Once again, my name is DJ Dada. Dito naman yan sa programang After 6, only here on GV 99.1, your Kid Vibes.

anytime, anywhere. This is GV99.1, your Kid Fives. Hi! So very, very, very, very happy Friday to each and every one. Hello, hello, hello! Good evening po sa ating lahat. Happy Friday! Today it's May 22, 2026. And yes! Friday ngayon, mga ka-fives! Nakakaloka naman. Kasi naman, inuman time! Wow! It's Friday session! Parang na-miss ko yung Friday session na yun ah. Kamusta na kayo mga tao sa Friday session? Hi! Kayo mga ka-fives, may ka-Friday sessions ba kayo? So kung meron mga ka-fives, pasama naman ako dyan. Charing! Anyway, ako na muna yung magpapakilala mga ka-fives. Ako lamang po ang inyong mashurop na DJ. The real me! The real mashurop! The real mapambitin! DJ Dada is in the air. Wow! Ayan mga ka-fives, and welcome to my program, After 6. Ang tagal natin nawala! Uy, 1 week! 1.5 weeks! Weeks! Ayun! Pero ngayon mga ka-fives, nandito na tayo! Hindi ko kayo iiwan! Babalik at babalik pa rin ako mga ka-fives. Medyo na busy lang sa live! I'm so sorry! So meron pa tayong ilang minuto mga ka-fives para sa ating live for tonight. So kung gusto nyo makisama, please, please, please come to my live sa GV99.1 Facebook page. And we have our question for tonight mga ka-fives. Excited ako sa inyong mga sagot kung sasagutin ninyo ang question natin ngayong gabi. Eto yon. Anong desisyon ang kinatatakutan mo pero napagtagumpayan mo dahil sa pag-take risk or pag-try nito? Ayon mga ka-fives. Again, anong desisyon ang kinatatakutan mo pero napagtagumpayan mo dahil sa pag-take risk or pag-try nito? Kung gusto nyo sagutin mga ka-fives, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede kayong tumawag mga ka-fives, okay? At pwede rin kayong mag-text or mag-comment sa ating Facebook Live tonight. Pansinin na muna natin yung mga natitirang text messages sa ating text lines. Ang sabi dito, kagaling ito kay Kuya Dudes. Good evening, DJ Dada, cool ka lang. Wow. For request ang kantang KNB, Nina Omar, Baliw at CLR. Salamat ako pala si Kuya Dudes. Yes, hello sa'yo, Kuya Dudes. So yung mga nag-request po ng song mga ka-vibes, I'm so sorry, hindi na natin mabiplay yan because it's already time. So, i-priority na muna natin ang ating mga kasagutan sa ating question tonight, okay? So, ito may nag-text sa atin na may sumagot sa question natin tonight. Ang sabi dito, good evening DJ Dada. Shoutout sa mga bayaning puyat. Last shift na. Ayun! Diba? Last shift na. Parang day off na, ganon. Last shift na! Ay, ito. Yung decision na kinatatakutan ko is yung pag-decline ko sa position as team leader. Akala ko negats or negative yung effect. Yun pala, I was able to save myself sa sandamakmak na stress and workload. Sabi nga nila, if para sa'yo talaga yon, it will always find its way papunta sa'yo kahit tanggihan mo pa. Para sa akin, blessing yon.
Thank you sa pagbasa. God bless. You're welcome. Ito ba ay tinanggap mo? Kasi sabi mo, dinecline mo yung position na team leader, diba? So, akala mo negative. Pero sabi mo dito, na kung para sa akin, blessing yun. So, medyo parang naguluhan ako dun. Tinanggap mo ba yung position na binigay sa'yo? Ganon. Sasagutin din natin yung question natin tonight. Pero syempre, mauna naman kayo. Hindi naman na kun lagi nauuna. So, yung mga comments natin dyan, good evening per request song, Tameme. Ako yung natameme sa iyong comment. Kasi hindi ko alam ang title or yung kantang yan. Galing ito kay Edwin Galang, pa shout out po Galang family dyan sa Pulong Kakutu de Angeles City. Hello sa Galang family. Uy, Joseph Salas, number one. Ay. Uy, kay Kuya Justin, ayan, all the way from Visayas. GV shout out kay Justin Ray Garcia. Vibes, at tama ang inyong narinig. Ako po ay Garcia po ako, mga ka-vibes. Yeah. So, yung mga Garcia dyan, hello po sa inyo. Shoutout din kay Ashley Tamayo. Ayan, hala, I decline it. Ah, ayun, dinecline niya. Yung position as team leader. Bakit mo naman dinecline? Ang position na yan. Sayang naman. Ay, nako.

susubukan, hindi mo naman alam kung kaya mo. Pero wala akong magagawa eh. Ikaw yan eh, desisyon mo yan. Hindi naman kita papakialaman sa inyong desisyon. May kanya-kanya tayong pag-iisip. Kaya bahala ka na. Pero ayun na nga mga habayos. Ako kung i-offer ako ng ganon, siguro tatanggapin ko at titignan ko kung kaya ko. So kung hindi ko kaya, edi magre-resign ako. Charis! No, before naman kasi may nag-offer naman that dito din sa GV din mga ka-vibes. Before in-offer sa akin yung isang position na hindi ko alam kung kaya ko o hindi. Doon una talagang umayaw ako pero pinilit ako at wala na akong nagawa. Sinubukan ko at yun, nakayanan ko naman. At doon tayo nag-grow ganon, di ba? Grow old with you. What? With you. Oh, eto pa yung mga ano natin, yung mga ibang comment pa natin sa live mga ka-vibes. Oh, galing ito kay Mel Miranda. Good evening, ganda pa, shout out Miranda family. Ayan, shout out po sa Miranda family. Sorry, hindi ko po ma-mention yung subdivision na yun. Uy, GV, shout out sa aking Father Earth. Hello kay Papa Ray Mercado. And also hello din sa mama ko, Sylvia Mercado. And hindi ko alam po sino yung mga kasama nila sa bahay ngayon. Sina Tita Baby, hindi ko alam po nasa bahay pa sila. Ayan, GV, shout out kay Tita Baby, kay Tita Biseng, kay Ate Ubing, at kay Kuya Vincent. Wow, Vincent! Ayan, hello! Umiinom daw sila sa bahay. Talaga naman, everyday ginawa niyong inuman yung bahay. Siguro magtatayo na ako ng inuman dyan sa terrace natin. Para kumikita naman ako ganun, diba? O kaya magtitinda na lang ako ng alak dyan. Charis. Uy, just Sony GV, shout out! O sabi naman ni Franz Kenneth Marine, hello, tida, pa-shout out naman dyan. Hello, GV, shout out kay Franz Kenneth Marine! Uy, GV, shout out din kay Tita Edeline Soriano. Hello sa'yo. Pa-shout out sa mga pasitas, DJ Dada. Shout out sa mga pasitas! Uy, nandyan pa daw sila si Ate Ubing! Hello sa inyo! Huwag na muna kayong umuwi. Hintayin niyo muna kami. Wow! O, syempre, GV, shout out din sa ating mga pamangkin na si Akina Kesha, si Ashley Chloe, at si Aubriella Kelsey. Ito na nga, balik tayo sa ating topic ngayon. May nagsabi din sa atin dito. O, sabi ito ni Jovian, try something new can bring something new to your life. Basically, stepping out to your comfort zone will help you to grow more. You will remove all your what-ifs in life. If you succeed, it's a new journey and achievement. If you failed, you learn and can improve yourself again. Wow! English! I cannot. Please translate. Charis. Pero ayun na nga mga ka-vibes. So in short, kung hindi ka lalabas sa iyong comfort zone at mag-i-stick ka lang kung nasaan ka ngayon, walang mangyayari, Charis. Though kung okay naman ang iyong kinatatayuan ngayon, di ba? Okay lang yan, pero kung alam mo nang walang improvement, walang growth, lumabas ka naman sa iyong comfort zone. Diba? Try something new. Take risk. Yun. Kasi kung hindi ka magta-take risk mga ka-vibes, wala din naman mangyayari talaga sa iyo. Kung puro ka lang, paano kung ginawa ko yung ganito? Paano kung ganito, ganyan, ganito, ganyan, diba? So, hindi natin masasagot yung mga tanong na paano, kung yung mga what ifs, kung hindi natin susubukan, diba? Ako, madami akong tinay Chris Charis. Madami akong mga ka-vibes ginawa para lumabas sa aking comfort zone. Uy, 9:02 na, nag-overtime na ako. Okay lang ba? Pero sige, ito sasagutin ko muna bago tayo mag-end. Medyo na-late kasi tayo sa pagla-live. Bilisan mo, malalasing na kami. Sorry na po. Ayan. Ito mga
lives. Though, feeling ko naman, nag-take risk naman ako. Nag-try ako mag... Eto ha, sasabihin ko na sa inyo ha. Nag-try ako mag-apply abroad for student visa and tourist visa. Pero alam niyo yun, hindi tayo pinalad. So, sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko susubukan, hindi ko naman malalaman kung para sa akin talaga yun, diba? So, how many times ako nag-apply pero hindi talaga ako na-approve? So, parang naisip ko, hindi talaga para sa akin yung bangsa na yun, diba? Baka para dito talaga ako sa Pilipinas. And, naisipan ko din na mag-resign doon sa previous job ko na gustong-gusto ko talaga yung ginagawa ko. Pero na napansin ko or na ano ko sa sarili ko, walang growth. Hindi ako nag-grow. Parang nandun lang ako sa comfort zone na yun. Na kung hindi ako lalabas doon, parang walang mangyayari, diba? Ganon. So kung hindi talaga tayo mag-take risk, mga ka-vibes, kung hindi natin susubukan yung mga bagay-bagay, hindi naman natin malalaman kung para saan talaga tayo. So nung lumabas ako sa comfort zone na yun, yun, parang yung mga blessings sunod-sunod, ganyan. Alam mo yun, tapos may nakilala ka ba? Tapos ayun na yun, maybe yung love of my life mo, ganon, di ba? Kaya ayun mga ka-vibes, sabi nga ni Jovin, try something new. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman ang kasagutan. Yun na yun. And JV, shoutout din sa aking kapatid na si Kawen May. Mercado Santa Cruz. Ayan, kumpletong-kumpleto. Sabi pa ni Jason Ikban, kalago mo naman, DJ Dada. Uy, thank you. So ayun mga ka-vibes, yun lamang para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. May tumatawag, hindi ko na nasagot. Sorry. So, sana nasagot ko ang question natin tonight. Sana naintindihan nyo kahit ganun ako kabilis magsalita. Uy, kay Tita Bising din pala. Hello sa'yo, GV Sharaw. Hindi ko alam kung na-shoutout ko siya kanina. Pero siya yung nag-chat sa akin kung magla-live ako. Oo. Ayan. Siya yung nagpaalala sa akin kung magla-live ako. Nag-live ako, oo. Eto na po ako. Naka-color pink. Babaeng-babae tayo tonight. Pero that's it for tonight, mga ka-vibes! Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga nakisama sa atin, na kahit ilang araw po akong absent, nandyan pa rin kayo para tumutok kay DJ Dada at para sumuporta kay DJ Dada, mga ka-vibes, sa ating programang After 6. And again, Happy Friday! Again, huwag niyo pa-pressurein yung sarili niyo kung hindi niyo pa talaga alam kung para saan kayo. Okay? Dadating at dadating din yung tamang panahon para sa inyo. Pero syempre, kailangan galaw-galaw din. Hindi yung nakahiga ka lang tapos nangangarap ka, wala kang ginagawa. Hindi yun pwede! Diba? Oo. Kung nakahiga ka lang, wala kang ginagawa, hindi ka nagpapagod, walang mangyayari. Ganon. So kung may pangarap ka sa buhay, mga ka-vibes, gawin mo na yan habang bata ka pa, habang may oras pa, habang mahaba pa ang iyong oras. So dahil kapag dinelay-delay mo yan, baka madedelay ka lang. Madedelay ka, ganon. So that's it for tonight. Thank you so much, mga ka-vibes. See you all next week, Wednesday and Friday, sa programang After 6. Ako'y magpapaalam na. Once again, my name is DJ Dada. Dito lang mayan sa programang After 6. So thank you so much, everyone. Always take care. And don't hate, spread love. Love, DJ Dada. Bye-bye.

Mas din ka sa malayo kapag kinausap, walang masagot, hiningay lagot.